0: Ladies and gentlemen, it's about that time. We're going to check out the situation on our roads at this point in time. So we got Sir Juju. Yes, man. Yeah, okay. Sergeant LaRota, Ultimate Radio. So it's 20 minutes after the hour 7. Sir LaRota?
1: Hey, Mwaga.
0: Open the hand and Dati.
1: What's the name, Mwaga?
0: Dati. The hand. Hey, Donor Tach.
1: Hanta o
0: capo ye me rapela bomme
1: ya re sha ye ne molema ke me rapela bomme ntate ba ga be ya mahang
0: ora de ntate ka ba di tsama jong wane so ka boka main north 1A1 road sir
1: ke go pa o le bo ntate wa ka go dumedise ke dumedise bo ka me di ba sa le moya ka wena ke dumedise ba mamedi bo tle ba sa le moya ba sa di tsiba tse la ka ofela ntate ke bo ntse gore re mile ngwa main north 1A1 go tlwa DLM ke nang la ka ga topo ke bontsha go tlwa DLM mona certificate sa ona se tata ungwa ka tsasa bona jwa lo ke nang la ka ga topo ke ha se kwa lo go bele go theolo sa se hlanga ga topo mme ke bontsha go tlwa DLM o fitlela mane mo go di ala tsitsi ya letwa pa la certificate ke feta ga tsasa re bontsha go le go tlwa mane mo go di go ya ha masigo ha se bele tsitsi ya letho certificate sa ona se ya topo se tsama ka mo go buleleng le go tata bulelwa se ke nang ka ga motse se tswanga ga tropo se tswela nna ya go kgotswana na ledi le lansa skepe re fete re ya masigo mono e kopanya le excite re bontsha go le tenga ona tshitsi ya letho re fete re kene mane le excite re kopanya le lansa le high five city re bontsha go ona le excite mo le ga ke sho ke ha di bulela ona ba le tsena tsela tse tswang tse tsena langa ga kgotswana tse kena langa ga lansa skepe re bontsha re fete hape go fita mane ikono re pedi tsa ona mo se tsena ta holo tsona tsena se se ta bulelwa se ke nalanga ga tropo se le tsena ta holo mpatsa tsa maya wa ke na mani ran kala me kopana hante le ona me no fwane e le mane tsa sala sotho high school ke fete re kene mo le tsheko la sotho le sotho high school ke nalanga ga ga tropo mo ke bontsha ga la tsitsi swalo tsa pedi tsa ona tsa tsama hante re fete ke kene le hante mane Oxford robot Patrick Lights ke bontsha go le tinga ona tsitsi swalo tsa pedi tsa ona tsama ga matla empa he mo ho se tsipile ka ona se se ngata haolo sa ditaso mme se re kopa ba batho ba rona gore ba ile hloko ba ha ba tsena ba tlwana ba rona ba manyenyana ba ya sekolong o tla bona gore ka ga dijeno wa go bona e ka ba tsala go bona go ya sekolong go ba le bele tsame se ha ba tswela
0: e ntate
1: ke fete ha ka lo ntate wa ka fetele ka mang ka ga main traffic se ke le bontsha ba ona tsitsi swa letho re ipiletsa go ditaso tsa rona se se bo go bo mo molemong wa polokego ya maphelo a bona re fete re kenela hantle ka ga kinsu re bontsha gore ha o kenela mono hona le mabona la last bit bit ya o libile kwinto pele o fika teng ka last bit bit sa rona tsa ma hantle maponisa teng me ke la ga thaba go la ke le excited mona ke bona ngwana a tswaga le ponisa ka ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga motlhomo ngwana le mo concentrate teng teng motlhomo ntaolong ya go fitisa dikoloi fela jelo le lebetse mo opotsa fela go se e se go tlile go kopa gore tsitsisa se o tla bona o tla tlhokomela taba eo wa ke motho ka nako ngwe ka twa sheba ka nqana a sa sheba ka nqena gore jelo o sa le sekiseditse re feta re kenela mane ko ntlhong bontsha gore le teng maponisa a teng moo mabonen a rona laola sepetepete mono ga re tsheleng ka nepagalo gobane molao o laolang taba ya sebediso ya tsela o bua ka bobedi ba moqhubi le taso gore ba tlamea ba tlhomphe mabone a laolang sepetepete e lengwe ga o tšhaiswa mono o sa ela tlhoko mabone a gona a laolang sepetepete ke taba e seng gantle gagolo mme ke itlhokometse gore batho ba bangata ga ba na phadimego ya gona mabone a laolang sepetepete a sebetsa jang mme se renka le boipiletse gore ela ntho ya go sa e tsebe go bo wena gore o etse research ka bo wena ke nete le gona tse re tswile matsholo empa le wena go ikgathatse o ikgathatse gore ntho ke ena ke tena le yona motlhaena ke bona ke e mvoravora e nnyetsa ntho tse ngata o ko botse motho ee guys ga na ntho e sebetsa ba ba sa botsa gore ga le tshatlha ya go seka tshela e tatela ba kare intersection ga e le kgobodi wale teng e tlile jale wohang ga o sana go feta o feta ga e le tala fela dikgobo mongwe a katle basotho ba ba beletsatsile monate ba tlhomphe melao e tsamaisang sepetepete le mongwe wa polokego ya maphelo le thepa ya sona setšhaba sa basotho ke a leboga
0: ntate ba letsatsi le monate ntate mo le basebetsi mmogo
1: kgotso
0: yate Ultimate Radio, we're still together right here on the Mother Station. Let's go check out, man, on the other side. Should we just, like, get somebody? And then we just, like, continue with this.